0: 0244 0 30 8 3 8 6 6 6 24 0 34 0 4 fra ne fra otu wa wo je de fa number ne fra send you sika na me ma wa ba ni bi nkocha okay na wo so how no amane nyina 2 acha afi we mu mama ji se me de anije na ebre nkrofo abra bom okay ka hu bi fa 20 cedis ebe ta energy fa 20 cedis ebe ji sika okay ji abapa kocha ne di sika. Obi biara mfrɛ me nkrɔfo fra na ɛfrɛ mu gyigya mo wote wɔwɔ gye dɛ me biara mfrɛ na wɔn di aba ne bi nkotwa na ne rɛ ɛnhu afi mu de bia
1: fa number no na wo so gye maame na ba ne bi kotwa fa number na wo so gye maame na ba ne bi kotwa ɛyɛ 0244 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 3 8 double 6 3 4 0 2 4 0 ebetwetwe nkomo wano bi bela ye de ebetwetwe nkomo e mami ebre ne kwa ne ko wano december akumi ndu adu betudwa na tie ni bi woni loto ni bi da no wadi wachi na wonsoso aboa sai nipa
0: enye kasa bebre ma o she na dance ya eba she said ye nkrofo hwiri hwiri ni jiwa e loto omo di ho me nkasa bebre mi so bi biara mfrɛ me na won ji aba ni bi otu owo ye de mi se ma wa be mu mbu mi ni se nkrofo da na da da
1: ndi bebre
0: bebre mi ji tumpa mi ni o ma chi ye sina mi so di o mu nya kuma pamfa ni ma chi na o mu ni mi ntu nchi anya adwuma na me mo ma aba ni bi aye de edi samre obi ani age obi atu ya ne da eka obi su tu o su on na so o te mi nka wan fa anya asem na nkrofo ani age tina de ene de e ma ne mpa ho wati efo bia frɛ me na won gi aba ni bi na won ko cha na me se me mo afi we ye o ma afi obi kura ho won di aba ni bi da ene ne da won di aba ni bi ti sa so to na won di bi da frɛ me na me mo aba ni bi ko cha na osu be di won ya dance die wo abrabo esi a me ne wo kasa ni pa mi enu asen dia ka ho mo ma ye to o send dia na course ni ba so na ye de e ba mo nko ma ko ma nto won ye wa won sendi ye nu sunu sendi sika nu wo fun so how to wo chendi sendi mo ba mo nra nu won pon ya kone ko sendi wo de se went nya aseni na e ma wa ba mu mbu en ka se nkrofo aji aba na jawo e tina wo beti makwa akwa ko sendi nu wa frem ya aji aba ni bi sorry akwa sendi wo fre so a obi anfa ntu ni tirim mo ba mo ni din no nipa na e fre ni dos wo fre no anka din na me de hu se no kra wa sendi wo mu se no kwa fo mu dia trofo so wo ti mi pe se e be ye chi ni die ni as tokwa bi anti no busa mo ba mo ni ra ni din wa wo fun so so na wo sendi a me fre wa anu abo mo ba mo ni din no na me de wa aba na ye de ama wo mi se ne wa ji obi aba amo samre wuti wo wabe mabu why wa ji kra se kase fidie nu kra wonye dai untie biu e ma wabe mu ma ba se mi ba be pepa wusu nu wo hawo se sia mi nu kase nko fo sendia na esendi
1: me ngusa masi bi kwa ba se sia e
0: ba course ne so ba na e ba omo nko ma koma nto biem mia na mi no mo be kasa omo nche nye firi ha me nu mo be dai e be kasa obi biara so won sendi ye nso on sendi ni sika no won frɛ me ngi aba ni bi na obeye nsira
1: afuwe eye yafe afu eye yafe ma me said the course ne ba no said the course ne ba no e be yan kasa se pick your course no na me ni atiefo antwetwe nkobo ye ni atiefo antwetwe nkobo me pa cho ma me ni atiefo ba betwetwe nkomo nti wo a wo hia ma me na ba no fa telephone number no eye 0240386634 0240386634 0240386634 Mamu wena ni tuishu abone. Mamu wena manko fofe sikane. Obaba Cindy. Ya ye deshiye Cindy. Ya ye doba Cindy. Wababe tiye ni ama abanabo. Adieba kwe yeme ni jema wawawa nise. Enro yu mre miyana mi interview nu. Ene wa manko fofe sikase tam. Wasu wetina. Ye se di asa hatu waso. Mwa mwa antine nkansu. Mwa mwa mfre. Nwa mwa mwa mwa peribina mwa.